Kanyera dinaya abafu umayenka. Oh. Aboya hubai atu chadiyan musinyi namu yadawasi.